Chocan sacar, shakachan un tejena, seila lishol, hermana Alicia Cucul, eran barrio Betel. Eran sacar, en canacanam, gente que le piche hermana, en canacatabru, ilish cabal, en acaquecha. Abanan sacar, rasca, yalca, erisiguanic, oslanak, eran chopichan, sahun, comunil. Rana kina kakachin ng tehena sa ila lishol, hermana Angelina. Aran chakte sa kalsa sa lishol, chiruli kutang kain. Pantyos reli kaku hermana. Pantyos reli kaku anak na shkechak li sa ila lishol, sa lihungkong chikutang. Kauna sa ho sa lishol, rabin kina klaish sa lishol. Aran ikish sa ikchak sa kal, kaho kuchina sa ho sa lishol la onak. Nagiruksi siya liwakom, nagikilish kawila liqachol, jihokan. Waka na haran irman Angelina, nararapin ki, lipish bantyo siya pi kakwa, rukin ana iko. Abanan irman, ingkan na shkut, marahjeng kanu koruhin si sikbal. Waka na kaharash ka sikhun. Tukin ana iko sa ruk liqa kwa Diyos. Aran siya kuy kamag hermana. Aran ing askataw tukin li. Lipich li nasyip antyo siya kye kakwa. Abanan ing kusla na to bichang tukin lipich siya in sa ruk liqa kwa Diyos. Huwag ka na chiho kain o koshi keba sa ilalis chole hermana Angelina. Bendiciones hermanos. A todos los que están en sintonía de Radio Felicidad en Chacte. También, hermano Seferino, bendiciones, hermano. Ocanacuizacal, hermana Margarita. Aranzacaña, cacuslana, yo, aquí, chiapink. Grandios, yo, soctecín, aquí, hermana. Ocanachi, okino, cochic, chipichang, sahun, comunil.